direct social network, CIM. Tapos hamo direct social network, CIM le kaya mga pera ko sa lahat ng personal dinununsa, as a senior yung business ko para ho para magkusin dahil pa siya ang dahil na kisulit kisulit ko sa pagsaya ko para dahil pa siya sa